or die. Oh, oh yeah. Na na do ya. Whoa, da mi nyame. Whoa, yeah. Hey, yo, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Na na do ya. Yehovah.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die de be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bi

bibli wo ya wo de na boa e masakaye we aba na esebo nyina betodwa musa nanu ya na wo twetwe mu na ko parliament a vetting committee ko toto nano bra mampani bo ni di wa wie e wo so se dwuma na se nti wo ko na wo ko take over akotena se koye na dwuma no e no de esebo etodwa sa wo hwa anisode no wo de a esu ye pa ya wo susu se ni brain ko na